0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndana nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu regarega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: Pagani bos watching dia nung mari po bondia.
1: Bondia bondia.
0: Marra sei.
1: Darara na sei men.
0: Darara nguzita muri kutaura muri kope.
1: Ricardo dentro bogra kuna profesa Stofara distrito Gorongosa posto localidade de Nyama.
0: Muruti batira papi.
1: FM.
0: FM. Iri kusika Gorongosa.
1: Iri shika bom.
0: Ah, okay mazita. Sino muri kutsaga ni mapinda mchirongwa.
1: Remedani Senyasi.
0: Mati?
1: Remedani Senyasi mano wangu.
0: Ndimu koma inyo Remedani Senyasi? Manga pala zana na orini? Gure lipi?
1: 2003.
0: 2003 kwa nenguwa. Kupi kwacho?
1: Bana panya maji bana.
0: Zaka famba se?
1: Tehu.
0: Zaka famba se? Manga pala zana se? Akati harikwe ndipi?
1: Adongo tindi kwenda kugondora gora kapa kwenye kwa lipene pa chinchino na ucha mubazi pakatipa.
0: Asima kambo taura na kubwa 2003 pakatipa mnenguwe manga mwema mbo taura mwese.
1: Nikaenda kubwa wano kutiti usangala na gondora chinchino wanuare na mga zine ucha mwona.
0: Ok tatenda siye namba zenyo mumepo.
1: 8-30-30-60-12.
0: Pinda futi.
1: 8-30-30-60-12.
0: Diani zitarake?
1: Remedani Senyasi.
0: Remedani Senyasi. Kutimuru kuzizgo Remedani Senyasi. Muru kuchua kwa ndimu koma kuwa kutishtiri ture gore gorongosa. Wari kuprovinsi ya kusofala. Kana muru kuzizgo Remedani itaisa ejojo. Panambazasi wa mumepo inziku itroti. Mufonere hama zenyo. Jisa nyanyo kusipisa moyo. Jisa nyanyo kusipisa moyo. Pafoni ndiani uripo?
2: Halo, mamuka soka nini huo apita nyandiru.
0: Damuka doti kile mimi.
2: Aiwa, kuno damuka osipitani.
0: Katize ni sei.
2: Ah, katize kuno irinani.
0: Alright, muru kuchwa gani changa mire. Chekutanga zitare nyure ese kuitra wati muru kuchwa gocha wazi yoti ndiani.
2: Ya, inini no si Filipi juau chaita penesera, ndiri kuno kakatize.
0: Okay.
2: Ya inini ndiri kutsvaka shamwari yangu iyo ndakatamba nayo maningi inozii Minej ndakatamba tese maningi mubairo centro ipiko munoventa iyoyo
0: Minej
2: Minej raba bako na ndarikanganwa hangu mazhindi Minej tozviziva kudai kuti ndakatamba na Filipi Joao chaita penesera babako na aishanda ku hospital provinciali ndini.
0: Okay.
2: Komo kuwako neyo foni janga chisati jawanda hajo maningi. Ena wakabuda, takapara jana ena wakabuda. Muno venta yoyo, echi enda guru, kumuzika kekamari.
0: Okay.
2: Ah, guru.
0: Alright.
2: Oh, komo kuwayo na ya foni janga chisati jawanda nani.
0: Okay, siye namba zenitis.
2: Ah, namba jangu 8-7-14-34. 980 e eu vou dar com 84 73 37 130.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa racho riako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echi ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabininguri garega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo. Norudo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Kuri kunaka adika mai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafaraka echi ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku nomazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo. Norudo.

0: zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chinchi ari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka ichi ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: Atapira kudai zvi kumpasai masoko totengeserana.
1: Zviri kunuhira.
2: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunaka dikamai.
3: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
2: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
3: Hino chii chari kubika?
2: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
3: Baka yau? Hino mafaraka echari kurifarira?
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
0: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: sekupedza ndiri kutsvaka basi jira rangu.
1: Ana, iwe uri kushanda ikudaroko?
0: Alima, pane mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimweni dzepamutanha penyu. Baiwe vasina uye dzivikire ikolera. Senzi sainguwa ilie sechimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngimarota kumasureke kusenze sachimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa serteza haiwa nemarota. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurikia zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Hokoyo, kudai mwechisorora, matezuku akaita mvura mvura, kusemhuswa nokurutsa, kudziya mwiri, kurwadziwa nomundani, zvingaita kolera. Endai chiriporipocho kumboti otongo iri padhuze dhuze nemwi.
6: Gilda Mandigo, Nakaza, Shimoro.

0: zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu mutsva.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: kunze kupedza. Ndiri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura nuri kuchema kudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureya kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzo usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azive kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapuwa mukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Indiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka. Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimweni dzepamutanha penyu, baiwai vhasina uye dzivhikirei kolera. Senzesa inguva iri yese chimbudzi kuda kuosiya nhoko nokotsveta mvura. Dziirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngemarota kumasure kekuseenzesa chimbudzi. Dziirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa serfeza haiwa nemarota. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Hokoyo, kudai mwechisorora, matesuku akaita mvura mvura, kusemhuswa nokurutsa, kudziya mwiri, kurwadziwa nomundani, zvingaita kolera. Endai chiripo ripo chokumboti otongwe ripadhuze dhuze nemwiri.

0: Noti Radio Msambiki ndao ndiani?
1: Magadini amshamarare.
0: Denota mbaye mwemweke.
1: Dinane amshamarare.
0: Yuko buya nani?
1: Semo ika mikiseni.
0: Muruku vereketa muri papi mbaba.
1: Nipano patrendio Musa mshamarazi nende bibabasa pano hapa bairo 25 de mayo patrendio pa karuashi kuta pa vizini na ini varura kibisambiki hapa
0: basa renyo rinofamba ere
1: ruku ndadaro padoko ampepe rusi hape na imini seguru
0: uno zao shoni mzaya
1: onde seguru
0: amuchunga mejoja injino enda kunani
1: mchungamizi siyape tulusie radio Mozambique mabashani mwani nga mkombolewe msente rujindi kutusisa maemira kaita kunza ni maemira tunula kutana kuita tijenzi tunula kuita palo mwondi kwa sani radio Mozambique kukuma temperatura mwani akora radio Mozambique kitu ikata mwani kupambiri pa mwani mwani nga itu ngamire bakore haka wanda pambiri tijenzi la rujindi oya kachangu ahiri Rosa Vingaso na babangu ika mkisiri aruma kati marabenda huko anangu ni Ferris semu Thailand ya semu pasensi semu zitu semu na manoshano elia nduwa no sondambisa umba kutumiwa ngatambe na sondaya mkisaremba ngatambe na mai Rosa Kalush na ese hawa notia semu ika mkisiri ikipamberi nebasa mpipurusi maita basa maningi mpipurusi.
0: Tabonga mova nozvara kana kamzaya bye bye.
1: Tadena sikuma urai mwese arati kusambiki pamberi nebasa chikuru pamberi kuchipirira zvingi zvato kusambiki akanaka pani kudari kide zvese. Separati kusambiki.
0: Bye.